Zhugdu lingye soro liyan chanang zong gul xie cokbe chabdun che bai nandu di gul xiu yin. Xie zi durdu xie xiu bi yin. Ya lung xie cha gyabri, gyabri cha la xik xie. Tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa, ya lung xiong la zhe xie xio. Cha yi xio kwa ye ba gya la yang, gya piu tun lam zong ba ti ne chung. Cha yi xio kwa yu ma pyo la yang, pyo kam di ki zong ba ti ne chung. Xie bi di ri du. Dende lu xie di, gya xie san bo bo lingye cu yu gyu nga qingbo yu xie qi.

토마가치 베이징 지산지 과제라 이런 식이 Bejungsa nguzo ton drutu nga tong la cham xende xibi kore de xiji xin. Xero nye tong nye du lo nha, cho pe cha lam tiyo lam ti shibur, men ku xa tong tani longu nye xin kubi lo xe. Cho nga xin chen jia cha lam rinpa nye pi, zonri tenji jiba de mbi chan ni. Zonri rawa de nha, Bejungsa nguzo won jen jia de wing ga ne de jie yu. Nyanda Bejungsa de de men ku tong ni, mong zu yi nguzo tong, zu zhen jie cha, lo de chong ten jia. Nishin nguzu su xende xe jie yu, tenga nian nga ni dhanbar jie xende duen ti, da chan yu shu chisu sanchi su zhu nong xende di pi. Beju mungzu jie, jen ten tu xin tong cuwi nguzu ko zhung genlin gongli xe yu, da lu dawa tongbu ni nga pi per, zong zhi ra wa di, rin zi xin ha, beju se nguzu men kur qi tu nga jie zim tong har, dan zhu zhi nga tong la hu yu. Risa gu zhun jen ten te, la sa la nye wi go de xe jie yi. Tengho, li ni yi na chi nan ta yi yi ku zi pi, ri za wu zhun zhen chak la sa la nian xin. Da ting jia xie gu ting, ngu ma ri ni xie zhan zhen chak tong, lo ni zhi zha wu zhu jia nan ba nyam di jia, xiong tong ge tamo ma yin pi, mong su gong xie tong, mong zhi ting za pi, ngu ma ri ni xie zha ge ri ni so nyam du bu hong yu. Li ni yi na chi yi, ri ni yi ku pi ta nga wi ten ti, ngu ma ri ni xie zha so nyam du bu, jian zi tong, ri ni yi ku ten li nyam di rin bu xie pra. Tengjie nu di zhen yu, da ding jie xie gu ne, bie zhong na zhi zhong zhi da bu yi, rin zu jing gu tong, na zhi zhong jie za cu bi, zhu xin gu bu cha tong xie ni, qie tong nyam tong zi du ding pi, na zhi la nyam zong ji, rong xiong kam tong, sem kam jie de xi la ru ji pa, jie dun zu xie ti. Ri za li ding pa, nyam zong jie zi qie mong bu na qi yi tam ju ji pa tong, na qi yi nian yong ji pi, na qi yi nan ba sa pa ngu ma jie xie yu, ren ta di xiong tong ge qie chu le ga cha ting jing gu zu xie. Zhen tu shi bu le ka zhi ten di xin ni, ba zha yi jian gu tong, su zong gu jian gu, zhi zhi yi jian gu su, jia ka rin ba tong rong xiong zhong rin bi ngu ma rin ni xia xia nam zhong ji di tong hun ni. Xiong tong rin ni jia tamong ma yin bi nyam ji gong li ngu yu. Ji rong chong xin ta, li ni yi na qi yi bi ta tu cun, ka yin yi gu jia di wei ngen ni la zhi cun ni. Na qi san tu yi xie li zhi zhi ma, chi zhi zhi zhi sen tong, qi kong zi zhong, jia tong zhi mei sen li zhi pin, cun su tong. Dei he, gong ren kia long tong, xiong tong su, bi li xie kem ten kong la den ni, dei wa ji tong, bar chem ni, gor lam ni, sa ke sim ji jie, ke yong yi gong pe ji jie nan ba do ti. Ni wei lu xin shi, na ji yi rin ni yi gu chom shan, yin de ya xir tong ni, nga ji si, chen du tong, shang hai su, zhong ji de rin ni yi gu gu ju cun de su ti. Ngu ma rin ni xie zhang den tak tong, ji sen ji ge, chen pe lam ti jie mi, kor tong lam ti cha da su jie, xie gu ram de rin pa, di nyam de bin ni. Sa kong li zhu hui, yi gu nyam li zha ma chi pra, ting zha tu tong pa shi. Zham li ngui nye mu de la, bu ke shubi gu la ji lu xie qi hi. Da wa zhu bi ci nga nyin he, zham li yung jie ji jie zi song tong nyam gu xie pi. Zham li ngui nye mu de hi, lu ju jie rang tong zha qi, di rab jie sun shu rab tan pa hui, nye gu zhong jie la sa de ne. Nam yung ka wu zong xie, ko yu zi du den pa shi de ni pi jin cien ne. Rong shun kam jie tong zong kwa na la tenpa jie ten ni men per. Ten na tui zu tong, nam si jie nji du la ma tu per, zong jie jie. Sang du gen te, nian se du mi jie, ka xie nga zu nong ke qiang, ko yun chu ten le zu pa nam jie, zha wii nga ji yi ti pa ri ri tong te kan riwa yu. Ten ni la sa zong jie jie chong zhong tong si li kwa te xiu ti. Zong jie di nzi du song ke qiang, zhen zi pa da wii, ko yun chu ten le ten pa ji ma ti. Gwanchu duji la jie nye re ge xia li tong, kong ge la sam go la jian de si pa yin na. Gwanchu duji ne zong jie jie song lam tong, si li nong, xia li nong ke qiang, ko yun chu ten jie le ten pa ji ma si si. Nian ta zho pa xia li ma xia gong ni, gong ki le gu se bu ti jun si, la de cha ma tong, ge zhong su to ti. Rang zhi yi sa gong jie, chong zhong ka de xiu ni, nian ji ge le gang gu zu ji yu. Ya di jie ca wa tong gen di jie zhong a so la nong ju pa zang yong ma nong war. Kong ki long kor mu la, sang lam tong lan zi jie ge ni nam, zong sha nong mi ti. Kong da gong ge le ru zu gom zha tong xia ma yi zha di, la si xia li tong bu ti si jo pa shi. Sang lam tong lam zi jie zong zha li pa chen ji. Gong ju du ji la nian tar ma chi par, rong zhi yi zong zha xia yi jie xia li nong xiu ni, men te zong zha yi li la xiu xiu yu. La pa de xia li nong ge jiong xin tong me tu. Qi mo su ne, ya qi zhong me yi nga su zhong jim jie ni jin bi. Gong ki xia li de long yi ge zhang ma yi lu ma tong, za ni nam xiu ji de pong di, zhang ma zu wa ma si. Ta na qi tong zong bi nong ten zi ni qiong, gen niu du ji yu. Di zhi la zong bi nong ge qi wu yi zhuo zhong tong, di zha lu men zha wa yu shong.
关注多吉拉切亲自捐骨点捐贴总比农学泥且农得日为个赞你懂每一次没得有比个写等懂你可说给你热烈跟你是多久把事咱们可以你们的拿出来三点年不同年大懂完了制度点边可以等等拿出聪明写上擦擦个他们个清晰事清晰

Tirimna sambu jongkhon dang laglen na rgpi jongluk chen jongsa yin laglen che pheji la naming zu tha me bi nga chu den tur ngin zin dang rgpi jongluk sa tul she pa la ang zu tha me le ta cha tirib che phonjer dang rang je che pheji che bja che chul dang tung sa chul di mar ki sa rang che sungrup zomba po ta ka kap de ti che sam chul yo rang ta gel yo le te tung cha che rang je che chu rang ne laglen si ni lo che tha ka hi lin di me par ta tung thumi tirim ta ne yo pa dang sha ji ge che zum pheji shin che Nitsil sarpa tang, netun sarpa te tsamchi mangvi. Ngan tsui lalan tila loko chenbi tsoshib tang rikpiye zhonglik tila jenchil mepir togil shergui che yole. Rikpiye zhonglik shi shimba shing ma shung na vzhenche kilin top kawa rila. Ngan tsui tungja ngali chebi togni. Mar kisa ranglik nila tangrib sa pedi shungvi duungi che mungja tang lalan cher giku tar tashib shi te netun tshusun zanjar jenchung tang. Ngan tsui dhubjenbi shawa tivrun zanjar jenchung shepa tang. Dirubjar keda nyenba. Markisa rangnig nil tangkab trungku pheji je duungi shetag pa tang sondil cha je di. Ngarvi tangsabda kandil shi pa ji je thunni. Dirum nyerchig bi Markisa rangnig je pheji je guanpang sarpa vjinchil mepar dul gui pa tang. Tangkab trungki Markisa rangnig la ngarvi trabi dintun je osa thobar she gui. Thumi samdhan marjil par matran dhanchul cha je jenchung she pa la ngansu tanggi rangnil guanyi pa ni zung di. Guanchan rangnig tang chetso rangnig je che tang betab cha je di. Rangnya jeb zanzan la tenkil shipa yila tenbrun zin ba tang. Gongchay ranglik jeb pheksam chenpo tang. Zhonggu chechu tenbi chachua ranglik jeb tenmung pheksam tenpo jengne. Lana mebi pheksam je tuante, metab shepi laglan labu chi, jenchil mebar gongne gongta pelgui. Sarji pheksam namli to sirwa tar. Zhonggu gongchay tang la gongchay tang sir gui tunna. Rangnya la gho nipa ni zongde nganchu tanggi, gongchay ranglik jeb pheksam chenpo tenkil shipi gongge re. ngan su tang gi wa chi le xiong tang zhen de ngar he chen bi ya lang ta ba xiong bi jin chen de ta de ni xian de ngan su tang la pe sim chen bu tang wen tu du ni ru bi ren gi yin ne

아니 mgla mechun po te kengchuk mhenchu sha gui. Tuansan tangpo chilche ji mgla mechun zui pa. Chilche ji mgla mechun zo ti ngunla mga tangkur je bagba sula mechun temen teng chak tuanman til tagshil she gui. Kete mgitra chak tuan zi di to de lagri zangma che de maka khichin nong gui. Tuansan ni pa, zinjir je chaga mgla mechun zui pa. Zinjir je chaga mgla mechun zui zi chak zangma ga temer mgla chashil tong gui pa teng di ji kengchuk mhenpa tong gui. Nani tenkri shi jizgo nu tarung, napa mung chebi rangin la mungin chashi poba khichime nu tabka, kilsil lor ta mkhil nyambala zhkwa ga netak tuan.

nga saya ardin tang ardachung liti mangal agur tongshir ani tang shiwa tu saya chig tang wi jonglum ji xiapxi ni ba da khorchul chhasal thur tambu shin yo ba shi la

0: yubina ditaniya pindo yoshi.
1: Ditani, kiranki siyabu odu yu.
2: Xiela chubye jiliya, kumbu gyabu yubina, cirin logi yungtu kuzhi.
3: Lega dudu zamba gangur xiumbina, lujun yungwe matse, tando ya, langurang gabi nijile yutu kuzhda.
1: Ditani, kiranki cha na yu.
3: Kini yiwa chena, tungu yangyar piju dungtu.
4: Gigun che che lungzhu yang si che ne, ditan le pian do qianbu yoshi.
1: Ditani, tui tan namba gui du tu nang qia gui bi, qian wan si yin.
3: Lu zhong ge gang lam, wan jang ge jun xin ge, di gui ge kur yu, ngar le ya du zhu zhi.
1: Ditan ki zhung gu, ngan zu cang me nyam tu sung yong qi.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si

Tene mede lo chi. Chi su ngara Nanjing Juze Lobling ki midyun ju le mingdo goyo do ro tu, kiba si ki ge yang yar tu chung. Tene nin te bolo zirar yong we mede ri du. Kongki, ngara ki sukshi de tang tang, bolo zi tu ngang cui chung bu yin ba, ge ji shu kiba si do bi, chib si rog duan bar cham sa re je xie song. Ngay Nanjing Juze Lobling ni chib si rog duan ba chi bi lo tang bur, Chikton kubye jeju kevshilu loma sarshu namtsu. Techu ngay lopchen kabye lopcho genpa shikyu. Nga lo te zamye rin lopchar chini, loma sarpa sudyu ngay lopcho genpa lipatang. Ko lopchen lorim tangbui loma hi. Nga nyi chungdu ne zhi che shi, korang rimu zhiwar gabu yu le. Lopchen ne tuynje, logar, zeze zomji wa cheje, Nanjing gyuze loplin la yigze che tu lima shi. Nghe chep si rog duan pa chi tu, nam yun gen zhi te zam zhu gui min du sem. Chui na chi la lop zho cha zang rang le chi wa yue jing. Gui su gyu zhe lop lin tang, cang me xie xie dar gyu zhe lop lin ki yik ce ha jang ga hui. Kun zu nga la gen tong la ser xin gen mu xio wa tang, nga yang kun zu tang nyam du mi du rang du yin bie, tap xie chi. Nghe dak bar kun zu ro rong ngui zhe pa tang, kun zu ro zang zhe da jor che bi. Nga ran cui sim bu yu xi. Kunzui mi lam tu gen la qi bu xi ri cheng ge yu sa. Nanjing yu zhe lu li ni qiao zhu bei lu tie nan, tu zui mang xu su mei kang tu ren ni ki zem zhong chen ne de pi. Ge wei lu li ni tun jie ge lu sum nan, nga ra lam zhu yin ne yu mo sung. Lu zhe ne tun jie ngi nyong er cao wei na xuan guo xi ngo xie xi. Kunzu tang zhou zhi kang zam chung jie, ngi zam jue la yang yar ye zhong zam chung. Yini yang yargye tang du ni gagze yang nyam tu la. Nga rang la tang le mebe zom le ngar wei mang wu chung. Nga rang gewe lop jing ke lop chu jik yun tu. Nga rang tang le ma che par xie ge me te. Nga ni tang le che me wei pa yin sim ge yu. Gap tir nge zom ga duen sim pa yin chin. Nge zom gur tian zi zom zi pa la nge zam chue kang tang kang tu dip chi ge me duen tian ka ge mo duen pa yin chun se xie xiu ge yu la. Tini kunzor nga rang la nang chung mi chi jibi da yin yang. Dakda ti du kunzor kyo la nang chung chi. Ti wei lo ti da nang co war kato che wa tang. Ti du nge tiap yang kang zam la yu la. Zhu lin chi si chogu yang mang du song. Mi ge yang che ru ki. Zheng ni ngar wei lek bu ru kyo ru yu nyam tu. Ti par je ni ba ti chung shi. Ti ri nge lop zhu si ki sum ri ji chen nam yu ba tong chung. Zam ju ti ngay sar som yi lo yu shibyu ngu ni ke chenpu xik yin ti. Ngay tini rang ki ngay yi deka lo me ju nga le gongbe zhung tong zhung minba xik yin seng gu yu. Tela yik zhu si tong zam le me. Chik tong kubye jeju kyeb si lor nga ran lop dar chen ji chi jo to ne chi bi yin. Zam ju di gen yon su nyu yu kang mang chi. Par gu tsur lo. Yang par gu tsur lo. Ti du Li Tuo bi jin zong zhi ki zong zhi xuan bu yi. Ge ni ji sang jue le zhu du zam jue ge keng jiong tu jie wei nang. Sum zhi jie chen di du bar tong tong xi zhi ti. Lu jun di ya wu zhi du gun de yong er du niam chung xie si. Ti ni nga rang ki lo mei tu yi lang zui xu jie mei bi zam jue tang bu tie yin bi. Ni sar zong shi bu ngui ni yang ke ni qian bu xi du zeng ge yu. Ti ni lang cuo jie zhen xu wei zam jue xi di. Dagda lang zu jie zheng ki ju xi chi ba xi yi. Ngi sam na di zam ki yong er duk di, ngi zhe cha gui guo ni lang zu ju xi ti chang tu bu qiong. Seng nam su kong tu ling ge le ya yin zheng xu bu ni zong bu bu su tong ki zam bi zong zhi tang lang zu ne ba tang cha wa xie bi luk zong ti zong zhi xu ni yin zheng xu bu ti yi. Tiringki zomri gatsa lechen shuzam daa shekikin, ringi ne nganzu lechen senpa tochi.

Sengleji xiamla ngonjo tu, senpa trinne, rik yun chan, pyo xe chuanne, xiongzhu chi chi koba ta kyu ju yin. Nyingi kong, jilo nying za zhu lu, zhunggo ji chi chuanbe sa ko che, nanjing sa tsuk te, nanjing jangbe kui sa che ka tuk su bengo tsuka tang. Wondu lo zhun wo tu, mo cho tsu, pyo nyong chi su jun che chu tang, ting rap chi ki ju song chun chiwe, pyo xe pe sa chuanne, tang tab ling ling ki, Sato tumu mayinpe yu kumta tingrapke besara dhirik nyamze samu chede jingling saiki chemoro zhangdang rabdi dhiyo. Songchen chungyu ta namche mechua hibe lasa chungche mechua konga chungke buida te gyekab shimbe chuanbi sotung sabjeke kardig usu xiamxin di gyabde nanjing ta mechua konga chungwarke kardig rongchoke zaze samu dhiyo la pojo leishiba ka tingriri 제가 숨도 깨게 하든지 파츠베 메초르 문투 그슴 메바라 내게 비히마 존지 몸에서 네 크기야 잡도 잡다스베 맨남기 영화 잡도 꼭진 소균케 남부터 다고소 미직게 기준 뒤베 팅잡게 견베다 냠제지 롱어 동케 몸에서 네 크기야 타다 카틱스 현발이 들킴 오진네 균된케 균코스 주유 제스베 제도라데 주 Jajigdang lekdung nama mentawara gojigji chibi chongjeje dejuudang sato yugurso chok kansane mingsije nyamjir ngontu. Chungu na xiuwe pyrigla xie juziba xiki, ngonshi pamizu xiawe ngubota chagam nangzu jigna pangsim chenpo jekindula taja posite kardikso xiambar men mawu gawuchiba tonggab semsu chosim chenpo jekindulji xiyobari. Chigun jiyong genkuwe Kangchong Sato-ne Jishu Chungok Parche Tarsun Chimdwe Chewa Tsammasi Longo Sumchil Hatsum Senke Nanjing Tang Metro Kongkara Sani Niwar Rinne Nyamchi Chewe Chon Chuyki Tewe Kyang Reche Hiba Tang Chuanbe Sako Rin Ngome Rinne Kyugyan Dungzo Tang Sani Sato-to Chabde Nyamgu Bereche Rimu Chene Dende Metro Kongkara Che Rinjong Kui Tang Lamdik Zeta Kenden Rinne Sato Mangso Nyamne So Rinne yuko tongkong cho yongne wujor tang wujor chebasi. Nanjing ke kaa chujibbe pyo jo le tong chongchong ke ngangulwe. Tayo ke rinne yuko namchang ke byutse tor tongwa tang. Zonne kwe ke tuyungu chungu la gundi tongwa jindum che ne namchang zhukchun tang byuta ke tunjin chowe rinne yuko ro nyamche peji tingsab tongwa tang. Metro konga zong ke rinne yuko ro geja shuze tang. Pyo ke rinne yuko ke Mixer, Buddha, Hyukin, Tepyuk, Shell, Tonghi, Yinki, Hyubri.

lege tepsi, guti ki tepsi jesi. Laklin ki yang yang ratu chepara, ngoy to tenzu kyungkyong che na dandang ki kub targe tong tubta, ngoy to tenzu ta kyemge che na dandang ki kub la parche sosi psi. ngoy to tenzu ni ludun mao zidong ki zhunggui dambi che di markisi jinglu ki jikten dawa ta tuktub mawa ra choktum ce tubu na wa shiksi. ngoy shiba ni chiru yudu nebe jangwe tamje la siwa ta, ten shiba ni chiru yudu yubi jangwe ki nangne zhwa di chunyi la si shin. Tsui-shibani shim-chu-che-kyu-de-shi. Jigyab-shu-ji-shin-jin-ping-gi nendu-dien-ba-ra, ngoy-to-dien-tsui-kyun-kyun-che-ba-ni, yue-tse-tun-gu-la-shi-ne, nendu-la-shim-chu-tan, tak-chu-che-ba, kyun-kyun-che-kyu-tan, rig-be-shung-lu-tan, tun-gu-sung-che-che-di, lak-ling-gi-pe-ge-lan-zub-che-che-bi, yang-tang-bi, lam-chok-che-chok-si-chu-sum, dien-bib-che-di, rub-gyu-kyun-kyun-che-ba, lak-ling-chu-tien-dun-shib-shir-tan, tien-dun-pe-ge-tong-wa-kyun-kyun-che-ba-che-shi. ngoy to tenzui kyungkyung chebi mungshin ni ngoy sebor shiba ta tuen ngoy gyulun ta kong tu chugyu ti shi. Nenga ni tenzui yin ti jangwe pege ki chungyi tsui shiba ta kong tu chugyu ti shi. ngoy to tenzui ni dangi samlu lamcho yinbe cha ni dangi mangcho lamcho ta jikram jikde cheba ta ngoy langji ting yongsu jikyu shi. Cho jik ni tuen ngoy tenzui ni langling ki mungshi to jikden la shido chebi gyurim shi yin shi. Gyurim di ni mangcho ki chun ni yongwa kyu di shi ni ngunkyu ru yon tuba di du to du mimang ki sartu chebi nyam yon sarba shido ta chok tong ning tu che che na shi ni chiru yu ki chun yi yang tabar ngun pi ten dun sheng shing ki ngun sin top top jin chiru yu ki chun yi dan tun pi chen ri ki ju ta ju tuba shi cho shen shing ni ngui to ten chun ni lak ling ki meng shi to jik din gyur gu chebi gyurim shi yin shi Gyurim tini mangcho ki chwe tu gyo ba gyu di shi ni ngun gyur yung tu ba di. Mangcho ki samjari yang ta wata, ten dun sheng shing ki ngun zin ti mangcho ki kong tu chwe tu na shi ni jik din gyur gu chi bi cha chwe ngoma ra gyur tu ba shi. Tia mangcho lam chong kyun kyong che na shi ni ngun zi ngun to ten chwe che tu ba shi. Samlo ching chwe ta ngun to ten chwe ni zui chub ki ngun ki chi gyur yin shi. Samlo ching chwe che na Ta su, ngwen to ten su, ngwen che che tu mi si. Ngwen to ten su che na, ta su samlo ching chui ngwen che tong tu mi si. Ngwen to ten su la, zay da me bata, samlo ching chui la ya, zay da me. Turab sarbe tablam to, gom gang dunpo ki, samlo ching chui ta ngwen to ten su che chi. Tota par sum tu, ten dun kyun kyun ta, nun ju yo san che la, gyur do tong po bata, sar du che po ba, nam ya ching zi mi che bata. Namiyan tsam mijoba che che di, ne zui sarba ra shimju ting sabta, ne dun sarba sam mi che bara takju che bi, lak len chu nu ze che ru tong wata, nu ba toru ndi kwe. Tene ya, ceri dan tun bi samshi nu ba che ru tong kwe bi go la, ngo zhe shu pi na. Ngan zui dan gi ha jang yung zin chi we kye kub chi nang gi kuru gi dun tu, si gyong gi gin zhi chi bu cha tu kuru yu ba la. Kye di, ceri dan tun bi rikbe shung lu gi, samshi gi, tōng dì nùn dì mè nà nyàng gà tàng gà nyè nà chò lè nàng bà rèng gè gà lè mù tù nùn gyò kàng jì kà bù shì. Tèp jù gì sèm shì dà, lù gyù gì sèm shì, zùy rùb gì sèm shì, sàr tù gì sèm shì, chìm gyòng gì sèm shì, tà chè gì sèm shì jì jì nù chì rù tàng nè lè gè cèn jì rèng xìng dà mà wòng wèn tòng rèng xìng, rèng gùy rèng xìng, sàr tù rèng xìng jì sàm mì chè bà rè chì rù tòng gù. Tepju gi samchik chi nu shiba ni tongki che shi mi kyang zingwa ta ji yong chik tom che di changwe pege gi ji pe cho ta ka cho xie to che kebe nubi yin. Tepju gi samchik chi nu che ru tong ci cha tong che shi che di tu rab gin dun che ta tepju gi ji yong gi to che ni ne dun la de shib ta samchik tak cho che che ba ta chep si gi to ni nimbab la ngun zin ta dar si chue ba. Nyong zin che we chi ru gi nang zui to ni changwe gi ngo ta pege gi nang ne chu ni xie do che jin ne tuen bu tuen jin tak ju che be chue ni tep ju gin gak chue ngun jur che la tep ju gi kyun yong deng zin che be chue ni le tuen ka la gui de tong wa che che gui. Lu gyu gi sim chi chi nu xie ba ni na xie ten che che di lu gyu gi da tang to ni pege gi chu ni xie do ta dun gyu gi ka cho ni ba ngun sum gi le tuen lan zub chi che ba che ki nu ba xie. Ngan zui dang gi Tokta par sumdu lukyu lopchong tan chokdom chikyuro tongchen tan. Tokta par sumdu lukyu ki nyam nyong jeshin

0: zazu ye sa yuwa, gong hiong ki mayo wara, misa je sa gu jo bi. Zaji zuwa, me hiu je misa je sa ngu tuwa, se du hibe sa yizu jo ba du. Zasa lembi ge dui ce la yuwa, nge te me juwa, gong ka zu bi ge zana, cha la hiu la wii. Gong za hienba la zi ge yu ba du, ta zasa lembi ge dui ce yo hiu ne gong ka yin ba du. Zachi ngu su zu wii ge dui ce yo hiu de ne, hi ya don si yin ba di.
1: Hola so ta josa jana jodin de tene sa ko jin de tene ta lan tembo de tene o mi geton kala cha cha lan tembo ta le sa de ko in do gre tene sa de ko in do du ta le tene ge gu gu ala ka che go tene sa de ko in do gre gen kan do gze te tene je chen chin se na ne tene ta san de ki gu le de me tene sa man ki na tong no mi tene che se sun che yeche panan zu de gudi tini tong nom zu pera mara tini gen kan do gza ke o jense te ni te re o tini ta za sa te tini tong no ya ko te zo sa de tini la kha mi ta la mi lumban da la mi ke gre lumban da ke gdu tini tho rim bo ta chu sa da chi na chu sa song do ye panan do gre la kha mi nung gre ta la ke le tini sande tal mi ke gre o tase don da china tene la kha le o la them bo mi ge ton chon chen ro gre de mi ge ton cha ten ro cha du tene sa te ma ja ko gre ma an che se che che nga cha ji re cha du tene se do te thun do le de tene se do yo ko cha du tal ke le tene do ro gre tene se do do ta sa no ja sa na po te ni tene ta o tene mi chino la kha chadu ta la ke chadu tene kaan chu chadu tene mdo tene la pa chu chu chwa je tene chwa je chadu tene chadu tene nyumbi shoji ka se la tene rukre o tene o zakho ten topo zena tene se do do sano tene jama kongre kongre pe chwa kong chwa chido jama kongre kongre ndanra shile tene la kore tene zakho ten sao le na ओ से दो ते सो जे छे जे सनो ते जमा कौन छे जे ले ता ते

0: Nima. Dokte cho la cham chi che nga shin jo chi
1: te rong da ye zo ha cho ko che ni te mo ji na chen ra chen cho zo shi te ki li ma shi na che che kha tu to sha tu to tu ta tu ta tu te te tha ma so li tha te mi ya
0: da
2: nian ko jo ti zu lu zo song wei ha ren bo chi shi po bro de pe per sha
3: jong zem ge jo ge dan bi wo mo lo che ni wo da dang lan te hu jin do dam
0: chen da che so chi wo ge nim chen dogna sian nan doi chi wo ta mo ta xie dang ngo ko tan che di zui de ge wa che ye chen nan bei ni yo ge wo che na ge jin zen bi si wo mo de na chi ko ma wi ma zui mo si na zam tan yun mai ge te ge wi zhe dong mo de ren ji chang zui mo ye ren de san na de ge ya dang kwa ji na ren zui
3: chi chi ya ne
0: ni chu ge peng ge dan dang de zha luan de zhe bi kong sheng nan 正确要对公切你等眼睛啦我也不是现在呢不多等难行动

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: སློབ སྦྱོང ཁྲི དུན རྒྱུ ཆེ
2: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡར རྒྱས ཡོང ཆེ
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
2: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
3: མཛ ཤིང ཚེ བའི ཚན དོ ལིང གེ གུང གམ སྲ ཁྱི དང སེང ཁོ ཡ ཐེ ནི ཀྲུང དབྱང ལུང ཐིང ཉིན ཐིང ཅི ཅབ ལེ ཁོང གི ཕོ གེ ཐེ ལམ ཐོ ཨ ཁུ ཏི ཤུ བེ སློབ སྦྱོང དུས ཚོད ཅེ བེ ཆི ཏི ལི ཚེ ཤེ nga thiringi lezen zo kyong shu kien bim kya tsu yin. Teng de lezen na kubye mutu che nama lingge tsuro. Xi Jinping ki turab sarbe zhunggui kechun tenbe chiso ringlu ki gongbe lopchong chitun shibli. Markisi ringlu ki samlu tapshi ta lege tapshi la ngeba chong kwebde. Turab sarbe na zhunggui kechun tenbe chiso ringlu zingyong bie sum chibi zinun zu zhungi go la mutu shu yinbe nama lingge tsu tu lulu nga senjong nangyuro ge su shu. Turab sarpen ha, zhunggui kechun tenbe chitso rinlo, zingyong bie sum chibi, zinun zhukchungi go le, markisi rinlo ki cinyi rikwa ti, nyer kui nun ze la, zingui bie go ro. Cinyi rikwa lopchong ta, cinyi rikwa guajwe chikyu ti na, ngan zui tangi, suigun sangbu shishi. Jigyab suji Xi Jinping ki ten na wara, markisi rinlo ki cinyi rikwa, chiru yugin chikten ta, labar tu, mi rikki chiso peke ki, chir tangi chunyi samur ten yubi ta. Tengi turab su ngar xin, kedob chimun ten yu la, ngar xin, ngan zu kong chen tengmi duyndu kyo baran zub tuyn chibi, samlu chun cha dom ten shi. Zuyzub ngor zu rinlu ta, lukyu ngor zu rinlu kyun kyun che na, ta su kyun che me bara, zhunggui kechun tenbi chitso rinlu ki, chunyi ki, nguyen zin chu zi sarba shi du, torde che du. Nenbab lebu toba ta, rangwan toba, chung gyur toba che che kwe na, Nyebar to, Markisi Rinlu ki cinyi shikba ti rengi ki nyergui nuzi la an zingui. Zuyzhub ngozu Rinlu ni, Markisi Rinlu ki cinyi shikba nrubcha kechen shi ta, zhunggui kongchen tengmi njigden tawa ta dekta mao yin. Zuyzhub ngozu Rinlu lopchong ta pechue cheba ni, njigden ni ngobe to chikyur chungwa ta, ngobe tuxie takchue chebe zawe shikba nyebar che di, Chiru yu ki tuyongwa la xi ni, si ju tenpep ta legara gui di tongkyu takyong che gui bata. Changwa gin gewe kui kyu ki, zawe zhigwa nyebar che di, ne duyongi tu xi, kyun che mebar che ru tongwa ta. Duyongkyu chwe che bie ngewa hurta ki, katean che wata, takchu xe gui. Ngozo zuyzhub zhigwe zawe tablam nyebar che ni, zuyzhub ki samshi chi nu, sami che bar che ru tongwa ta. Nyungzin chewe nimbab kalu kiwa ta, nyungzin chewe nedun takchwe chibi nuze cheru tongkwe ba. Nguyenzin da laglingi zuyzhub chewe zawe shibwa nyebar che di, lagling an tangbu yinbi dawa kyunkyong chibwa ta. Laglingi mengshi tengi rigbe shunglu ki sardu la kyunche mewara guide tongkwe ba che shi. Lugyu ngozo rinlu ni, markisi rinlu ki cinyi rigbe nrubchi kechen shen shi yinbi ta. Mi rigi jiso pekian zhuwe, jirtangi chunyi gorgi cinri zhe. Lugyu ngozu rinlu lopchong ta bejo che gui bani, jizo gi shi zengi wa yishib jitab nyebar che di, tuengi nushu ta, tuengi njewe pargi, ngewe kuikyu ti, benjor mengshi ta, dengi guipe pargi, ngewe kuikyu ta sungche gi, dashib ta. Jizo gi shi zengi wa ti, chajin shi du zine, dashib che di, jizo shibyo shi zeng nambu ta peke kacho kyun yonin kondu chukwe bata. Ngoybyo tuenge ni, jizo gi chowe mengshi yinbe dawa nyebar che di. Rangye gi jizo tuenge nyushu kyun che mebar kondu pe wara guide tong wata. Ngoybyo kyun che mebar jage punzo yon wata, mi cho yonin peke yon wa ni jikyur che kwe ba. Mimaa ni, lugyu gi sechun ke yinbe dawa nyebar che di. Mimaa dawar zingyu takyong che di. Mimaa ki tuendu peke tong wata. Mimaa la tenne peke tongwa, peke gin zhumze mimaa ki nyamchoo che gui ba che shi. Tene ya, ngoy to tenchoo gyungyong che gui ba go la ngoy zhu shubi na.

ki samjari yang takwa ta, ten dun rin xin ki ngun zin ti mang tso ki kong tu chu tu na mara kyur tu bashi. Ten ya mang tso lam chong kyun kyong che na xi ni ngun zin ngun to ten cu che tu bashi. Samlo ching chui ta ngun to ten cu ni zui zhub ki ngun ki chi kyur yin xin, samlo ching chui che na ta su ngun to ten cu ngun che che tu mi xin. Ngun to ten cu che na ta su samlo ching chui ngun che tong tu mi xin. ngwe to tian zui la zai de mei ta sam lu qing zui la ya zai de mei tu rup sar be tam lam to gom gang dun bu ki sam lu qing zui ta ngwe to tian zui qi jin to da par sum du dian dun qun qiong ta nun zui yo sa qi la yu du dong pe ta sar de qi pe ba nam ya qing zi mi qi ta nam ya cham mi jo ba qi qi de ne zui sar ba ra xim ju ding sa ta ne dun sar ba sam mi qi ba ra tak ju qi bi la len chu nu zai qi ru dong ta nüba toru ndekwe. Tene ya, tseri dan tunbi tsamshi nüba cheru tongkwebe kola ngoda shubi na. Ngan cwe tangi haja nyongzin chiwe kegab chinangi kuru ki dundu si gyonggi ngenzi chibu chadu kuru yobala. Kede tseri dan tunbi rikbe shunglu ki tsamshi ki tungde nünde mena nyangatang kanyen na chole nambarang yega la mutu ndungyo kya jekabushi. Tabju ki tsamshi da Lugyu ki samshi, Zuyudub ki samshi, Sardu ki samshi, Timgyong ki samshi, Tatsay ki samshi je, Chinu Chiru Tane, Lege Cenzi Rangshin da, Maung Nguantong Rangshin, Renggui Rangshin, Sardu Rangshin je, Sammi Chepara Chiru Tonggu. Tabju ki samshi Chinu Shibani, Tongge Cheshin Mikyang Rinwata, Jiyong Chikdom Che de, Changwe Pege ki, Ji Pecho da, Kacho Shido Chekebe Nubayin. Tabju ki samshi chinu chiru tongci, chadong cheshe che di tuirab gintun che ta, tabju ki chi yongi toce ne, nedun la tashib ta, samshi, takju che chib ta, chepsi ki to ne, nimbab la ngun zin ta, darshi che ba, nyong zin che we chiru ki nang zui to ne, changwa ki ngo ta, pege ki, nang ne chungi shido che jin, nedun burdun jin, takju che be chui ne, tabju ki ngak chui ngun jur che la, tabju ki kyun yong deng zin che be chui ne, le dun ka la gui de tong wa che che gui. Lu gyu gi samshi chi nu shiba ni na shi ten che che di lu gyu gi dadan to ni pe ge gi chun ni shi do ta dun gyu gi ka cho ni ba ngun sum gi le dun lan zub chi che ba che ki nu ba shi. Ngan zui dang gi tog da par sum du lu gyu lop chong ta chok tom chi gyu ro tong chin ta tog da par sum du lu gyu gi nyam nyong che shi zi ba ta pe che che gyu ro tong chin chi gi gyu. Lugyu gi samshi chinu chiru tongce, lugyu lopchong chishu chiru tongkwe shin, lugyu gi chunyi kongtu chubata, lugyu gi pecho ngunzin sebo, lugyu gi nyamnyong chokdomo, lugyu gi lopcha lola tenpor nyeba che che di, lugyu la samshi tingsab che ne, ngunsum gi lega yakpor nchubata, chunggyur gi chosu ngarwe legwar gyokwe. Zuyudub gi samshi chinu shiba ni, ngewa kelen ta, ngewa yishib, ngewa takcho che che jin, Nenga simbata, zonen nipa, jangwe peke ki chunyi seto che che kebe nubashi. Zuyudub ki samshi chinu chiru tongci, nganchoro chiru yu le rangna mimbata, peke le gyurme mimba, cho yong le choriwa mimba, mala jen le kator jen mimba, yongkep njewa le kerkyan mimba che gingone, jangwe la tashib chibata, nedun la yishib chiba, nedun takcho che che kwebe langja dun yu. ngewa la yishib yangda chibata, ngewe nangdu njewa simbata, jikyur nangdu ngewa simbar chedi, teja chenda, chunglong chen kesu chijin, zuyudub ki samshi la dene, benjur tan jizo peke la, jugu je kebu chigu. Sardu ki samshi chinu shibani, mongde sewata, sunying tuge chiba, tunbab la dunbata, ganyan xie xindu, dundu kyuba, sardu suje chiba chegi nubihin. tui la dun xin keba yin, chu nyi chu xin lo ten yin xie sewa tara. Sardu ki samshi chi nu chiru tongwa ti. Minam la zawe to ne, nyam nyong la mongde ta, lung chi la mongde, wang zha la mongde che, gum shi sun yurbe samlo tong ta bang gui bata. Ning xin po kum ta, samlo ching zin, chi zui rin lo, tuan jia min zhuba che ke du su gui xin. Dong chong pe bi nying dub la ten ne, ka cho sarba tu pe bata. Changwen pekian zhuwe, Chiru yu ki chunyi dobe mengshi to, pu gyur ta sardu ngun gyur che guba che ki langja dun yu. Chimgyong ki samshi chinu shiba ni chimgur ta chimjong, chimsung, chimgui che

ki tushe la shungnen kyeb de, chimgyong ki chetab che de, kyesi kyong we nubi yin. Chimgyong ki samshi chi nu cheru tong kwe ci, chimgyong ki tushe cheru ke de, zertim da, jertim la, gunggur da, zisun shu kwe bata. Chimgyong ki wadu ma to, chimgyong ki chiru da, tewaya kyan chimgyong ki kong to, nedion la samshi da, juta jwe ba, chawan zhuba je ni mirung shin. Rangdong an chimgyong ki kolam to, chimgyong ki samshi da, chimgyong ki chetab che de, kyurju sabi da, pegya la kwe de. Gyawa sewa, tenlin sungkyong che che kwe be, langja tun yu. Ta zhe ki samshi nubi sheba ni, chiru yu dan tun bin go ne, mik zhe ma shu tenke sheba ta. Tse shi ma shu la shi chu ne, zidun rindan to shu zui lin che be nubi yin. Ta zhe ki samshi nubi che ru tong wara, ta zhe ki samshi ki, tep shi chu kebu che de, de tu nyan sam ta, chu ma yong kong la ra kya kwe ba ta. Zhe ji dan ten su yu be mok tep kya kwe ba, Lege rangwaan tambur sing kwe ba, nyinga chenpun guwaag suyun taan si gyuru shuk kya kwe ba che ki langja dun yu. Jigab suji Xi Jinping ki nendu ten para, nyinga nazo ngan zui nguangwa taan cun zin che kwe me. Wengyang zu, Zhonghua Miri gyarda labu che pirim la, gorngyang sam yang na parcho che si bi, jiyong rengxin ki nyinga te ta nguangwa taan cun zin che kwe. Tini ngan zui du dagdu, ta zai ki simshi nenshe che bi, tun yin yin xie suk shi. Tepchugi ngi shun zingyong chegwebe kwa la ngoto shubhina. Tepchugi nedwen ni sidang shida kegab chigi zawai zhangshingi nedwen shiin. Tengi tuyrabti gyurdo chewa ta kugab dan chenlong nyamdo ne yuebe kwego cheshu ni tepchugi ngi shukri. Tepchugi ngi shu chenpo toda par sumdo zingyong chedi. Tepchugi tene darshan nea le kewa chegwebe ta. Ciri dan tuyumbe chugwe chewa. Rangwaan toba che che na dangda mimangi cha sha mipambi ne su. Netubashi. Tepchugi ngi shun dangye shi mebi na semkham ki chone topshor la semche ta jachu te sumni tepchu te yugui nyeme che chungne pege ki kukab shor chowashi. Tepchugi ngi shu kyungyo che para lodeen gyurme ki chunggui kechun tenbe chizo rinlo zingyong pe sum che kwe. Zolam ta kacho langcho so zadun ki netun gechen te tarja seten ta namgyur seten che kwe pale chama chi ba bu zang yang qi mi shuo. Dungyu ki lengbu to, lue yin bu zang me bata, rang zin rang ta kyun kyun che di, gak tom rin gyur ki leng nying du mi kyu la, dar zi che char ki lam lo tu yang mi kyu para. Lo dien gyur wen a, zhunggui ke chun ting bi chi zho xin lu ki zho lam to kyu gu. Tep ju ki nyin shu kyun kyun che para, dien to yar pe ki, le ge za wei gong shi kyun kyun che di, pep ling ang te shib ta, Sëmni ngang lé ngé ré, chú xám ché xínén chúba ché ché gué. Ké gép chén bió chú kyóng té, sí chú ki, dén lín rén xín dá, kyun tú rén xín, ké ché wé, xió gá kóng gyúr ché mi rón. Chú gyúr ní, gá ché sá tán, dín sëp sár gui dé tóng wá tán, chép chík. Sámlo tán rín né ná chó yó lán chápu chóng wá tán, gé wá ná chó chík lá chík ché yóng wá, rí tún ná chó pín chún dóng tú ché bá. Tupshu na cho pin chun zhe zhe che ba che la tin. Nye bar tu, toda bar sum tu rikba tang se kyun kyun che go ba le. Nun chu ki dawa na cho ki wang tu mi chu ba ta. Ge gen na cho ki go mong su mi chu ba ra. Tuen nguan shir zin ta, ren yi zor zin ba. Tep chu ki rang wang sim ba che che go. Tep chu ki nye shu kyun kyun che ba ra. Sim shu che che ki ren yi ki chawa yak bor chu go ba ta. Lo dien gyur me ki si we pe ke kin zho lam tu go go. Nyung zin che xin gyurwa maang wei ki chi pe cho chu, sem ne tu pep ne, bep ling an gyurndo la tashib che xin, du cu kage mo da, tuen da kage mo gen nam ya, mi ka xe ta ki gup ka xe ki, tam ling ki wang du cu mi rung la. Mi xin ki tebi ni ki na cho ki nang du lung ne, si wei pe ke ki kuju la, dur si tong wa ta, si wei pe ke ki ji yong la, gor gyan tong wa ni, te wei gyan chi mi rung. Du ba bep dun ta, chi na ngi kar da do, Pengir nuyo che che kebo kwe shin, nebob dan cha gengi pege dan yungto chwe ne kacho nzin tubo dan kukab yakbor chwe ba, cha geng se chun che ba, ji yong la kalu kiwa che che di, balab jitar che na yang nye chun tang du tenbo ro tue tubo kwe. Tene yang ne dun chi cho sun zin kyu kyun kyun che kwe be kwa la ngoto shubi na, ne dun ni tui rab ki geta shi. Nedun Chicho Sun Zingyu Kyungkyong Cheba Ni Markisi Rinlu Ki Kechu Nguan Se Shikshi. Chigab Shuji Xi Jinping Ki
ཁྱི དང རང སོ སོ ནེ དོན ཡོ ལ ཐེ ཡ ཚེ རི དང ཐུན པེན གོ ནེ ངོན ཚིན ཐ ནེ ལ ཁེ བ ར ཤེ དོ ཡང ཐག པེ གོ ནེ ཐག ཆོ ཆེ ཆེ ན ང ཚོ ཅི ཚོ སམ མི ཆེ པ རང དུན དུ གོ པ ར གུ དེ དོང ཐུ ཉེ རེ ཅེ དེ ན ཡོ ནེ དོན ཁང སར ཡོ པ ཐ ཐུ དང ནམ པ གུན ཐུ ནེ ཕེ ནེ ག ནེ དོན ཉེ ཁེ མིན ལ ཐུ ཡོ ལུ གུ དང ཐུ ངོ ཕེན ཚུན ཅེ དུ ཐ ཁེ ཅི དང ཁེ ནང ཕེན
ngan zui dang gi si wang kyong wa che bi zig be shung lu ta la ling gi ne dun chen bu ro mi de che de sam shi ting sap che ba ta cho yong ne kong de chu gu za dun gi ne dun ti ta ja se jing ta pe ge gi ne dun ti ka jo se bu ga nye gi ne dun ti di lin sen de bi tuen ngue gi ne dun ti zo ne ta chu che che gu ne dun nge ba ni ngun zui cha gen yin ba ta ne dun la yi shi bi yang da che tu min le nu ze chun tu Chechaki netunla Chechaki yishib che kebu che ne Gangshik chikswe dan lamswe ki gyoncha le chungwe netun himba ta Gangshik lege ginti dungyo ma chungwe gengi suwe netun himba Gangshik chake manzunbe Negabsu takchwe che gawe netun himba che Sebur tokwe Nengzwe le den ne ngor tawa ta Nyongzin chewe netun to ne Changwe ki chungi tokwa Ngo bima takwe netun to ne Changwe ki pecho tokwa Dewaan ki netun to ne, Changwe ki ndokme zhengshin se dun che, che kebu che gu. Gewa zo ta, gewe cho zo wun zin kebu ta, netun nun de ngang se we, zo gu ka cho se nye yung wa, ji yung ki le gara, gui ti chebu che ki to ne, jia xia cho yung ne pe ge yung wa ra, gui de dong gu. Ngan cui dang gi, mi ma lang gu ti che ne, sar jin zu zun kyur chu sum che dun ne, to ma nyi ne, zung gu ngun sum ki netun tak chu cha che tu shi. Nedun takchu chigu ti lege ticho su sun ne, nedun la ming nian chua ta, nedun ti nian chua, gewa sigu ta gane sigu ti ngak ne chusa chi kebu chigu. Tabju gi chi yong dan jawa yubu ta, pukrin gi pege dan jawa yubu, mimang gi tigi dan jawa yubu che gi, ne chiri ni, chiri dan tunbin guo ne chi gyur gi chargu ta, nguan la takchu che di, penze nguan tunba ra kakde chigu. Tumo rengxin dan jikswe rengxin denbe netun la chokdum dan samshik che gyuro tonan che di, ngar le lingbin go ne dungyu che gyuro penpar yang che kwe. Tene yang, dakche simchu che para tongchen che kwewe go la ngodri shubi na, dakche simchu che gyu ni ngan zui dangi panor dabu yin la letun ka lingbar rupi shi zi nu zi yang shi. Jigab suji Xi Jinping ki, dakche simchu ni jawan rupi mengshi ta, jawan rupi tablam yin shin, Dakje me na geja xiongwaan me la, dakje me na juda xiongwaan yang me je nian xie na yu. Nian duan la xim ju ta, si ju dianbi, le gara gui de xie qi na, zhu gui zhi cui qi na min jik bu ta, guo gyeb ne xin da kolo sui bi mi chok la, mi sam gu sam qi na ti wei gyan mi chok bi, nye bar du cho yong ne dakje xim ju ding sab qi gu yu. Dakje xim ju qi ba ni, qi ru yu gi ni cui ngui la dakje gu lu na ma, yi xi xim ju qi ba xi yin xin, Temi yu ni, tuan da ki nechui ngoma ta nechui shibu ro dak je sebu chibu ta, ne duan ki ngoma ta chu nyi kong du yang da chu ba, ne duan tak chu chibi sam cho ta kade chuk da shimju ting sab chibu che shi. Dak je dan shimju chibi luzi ngi par ki jawa zone tu sun ne tak chu yabu chibu. Chiru yu ki nechui ngoma la shi ne dak je che di, she to chung we nechui ngoma ta ne duan na zo. Jik jik ngi ngi sun zingyu takyong che di, duan san zingkwe la, duan ngen yang zingkwe bata, zom konar mimik bata, gong rim konar mimik bata, duan ngoy konar mikwe. Dak je je be mengshi to, samshi tingsab ta shibza che di, jiri ta, shibduru, gyar do che ki lega che ne, tar dor ki ngun zin ti, mala chen tong yuwa ta, ngun zin shakwa di, tingsab chen tong yuwa, ta na, jangwe ki ngoo ta, chunyi nye bata, Nè dùn tàk chù chì tèp yàng dà nye bà chè chì kù. Dàk chè xìm chù chè nè, dìng sè bà, dìng dì, xìb chà, nè kì, pìn nù chè zù nye chì kù. Dìng sè bà chè bà nì, màng chò kì chù tù sèb xù tà, xì rìm tù sèb xù chè dì, sò bà tà, xìng bà, xì yùn chì, jì chò kì lì rì kà kì mì nà chè tà, chò bù chì kè bù tà, xìng gà tà, sò dì rì, màng chò, jì chò kì rìm chè kà chè sù kù dì, nè dùn tàk chù chì kù tì xì. Dindi jeba ni, juu sui dindi ta, kurnyung dabdi, gecha zhangbu nyenba ta, ni cui ngoma dogwa, tuan nguan rupa che nguan zhe che tu gu di shi.
ཤེབ ཤེབ ནི ཆོ གང ཅི སམ ཇར དུ ལེན ནན དེན ཆེབ ཐ ནེ དོན ཐག ཆུ

0: Gabi nizu le yue tup girda.
1: Di ta ni, kirangi cha na yue.
0: Ke ni yiwa che na, tungu yang gara pie zhu dung tup.
2: Gi gong che che lung zhu yang si che na, di ta le pian duo qian bu yo shi.
1: Di ta ni, tu ta namba gui du tu nang cha gui bi, cha wa si yin.
0: Lu zhung ge gang lam, ngon jang ge jun xin ge. Di gui ge kuryu, ngar le ya dung zhu zhi.
1: Di ta ki zhung gu, ngan zu cang me nyam tu sung yong qi.